Nikitoa nine cawel cawel cawel, which ognemi ne moa in tlak tipak, an mochipa tlak tipak tipak, sama chika yeknika.